agbere owo kan o se gbe gbadori be yan ba fi gbe gbadori eru na o danu ni eyan to ba si sagidi asa ni waju ategun ah afaimo ka tegun ko ma ro leru lule ategun buruko ni ro wa leru lule o lana mo so fun yin pe beji obara se bo senku ni ni to bo senku ni lo ba mo be o gbe legin de kini bo ti la ilegede bayi farara be ni o sese fun owo lo woda le ya eyi ni yawo gbo ni ba nsare bo eh kilode ah ko si ma wo oko mi o mo pe nkan to da ni nbe nbe o mo si ti lo tale o mo ti se o obirin yi n pada ibi to ba dun obirin duro si a si le ta won nu iyo aye ni won ba wa no ba ri won oro wa o ti toru la fi so pe eni to ba sisiyan to ba loga si oge daada ko si gboro si lenu mo ya katangua mo je oge lese mo te laso mole mo pe iwo na fe di olori iwo na fe ma kawun eyan je ko ti itasi ko to le so pe ni bayi lo fe fa kale je ka si o tenu oge wa in to nda are gbola mu gan niyan eji obara la keji won lori ti o ba dara lati nu agogoro de ni o ti wa ibadi ti o lo masaji lati nu agogoro de na ni o ti wa aso ta ti o lo aso masaji ti o mo tan na yirin yirin gbogbo ile ikun loro ba de fun eji obara ni yawo na ba yi kan run nlo la ba de orun mi tun pe sisa mi awon oga ti duro de mi ti an ti npade won reti e ah ah omode yi pe to bayi eji obara pe to bayi ki wa lo le se won desedu ngba ti won ore ji obara lo kan ti nbo won ba lori esin funfun balai o na wo so funfun balai ade funfun balai te lori sanya so ba wa dun yeran yeran oju ti won ta kan ti won ori bayi ni an ke ah ah ah eji obara ko yi ni an bi le pe eji obara lo n ba do ohun yere ni an ba panda na so do ohun yere lenu mi lo pe si ni won pe eji obara kilota

0: o wulo fọkunrin o wulo fobirin o wulo fọmọde be lo wulo fun agbalagba e si wa ma wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara pombele egbogi na na fi se ajo nafdac si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, ti e kon sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure, korojo gbogbo bile ta won okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 aba make sure, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afo gede gede do ti ara danu, logo lomo Korea baduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
0: Bene, ijawa ija osi always guide na ni se wa ri gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi number yi o na ni ke mo pe 091 60 62 62 53 e je npe le kan si 091 60 62 62 53 to o tun ri gba mi na ta tun mo pade ire o
3: lo wa ni o mi ando
4: o wa ni o mi ando
3: ju ni o mi ando
4: o wa ni o mi ando
5: Da, ma lo sibe yen o marketing office at Abe FM ni won wa number 1 lawa ile gogoro to wa legbe A division police station oba adeshida road ni ilu akure o de tun le pe marketing manager sori 0803 041 4344 ronke sori 0703 529 5755 tabi grace sori 0803 247 4686 ibe gangan lo wa yen

0: Abiodun Kayode
1: ajo olopa nipele Safara pelu ifoso pa awon eso alaabo to ku ina ma se be ti won ti pagidina akolu leyi ti o fa ki ibon ma so gesi fun didi wakati meji ni poporuna gadama ya ni ijoba ibile anka nipele ohun ati jade lati owo agbenuso ile ise olopa ipinle na lana ojo isegun ohun lo kan keke wi pe idojuko leyi ti o le koko bi oju eja to si je wi pe nse ni iro ibon dun la kola kon lo waye ni ojo aje o latari bi awon iko agbesumomi aserubalu le ti won gbianju ati soda popo na maruse ni ngbati ile ise olopa ohun tun so pe awon koloran sina eni won sina ibon bo awon eso alabo ni kete ti won foju kan won o leyi to mu ki won fe irin wonu won papa lo nigbati awon ohun ti won si funra si pe pelu ifarapa ota ibon eni won ro lu inu gbo ohun o to je wi pe alukuku meji ni won fi sile tun o le roju gbe lo mo ti awon olopa ti won si ri gbe atijade o wa so wi pe ile ise olopa ti ipinle Samfara ni yo tun tesiwaju lati ma se aseyori ati akosile aseyori nipa bi won se ngbogun ti awon agbesumomi ati awon ajinibi pelu awon aserubalu won yi atijade o wa so wi pe ile ise olopa ti ipinle Samfara na ni ojo kejo osu kefa odun ti a wa yi ni nkan agun narin irole ini ifoso pa awon eso alaabo leyi to kan awon eso alaabo VCRU ZFS ti awon olopa petusawo ati awon ajo ti o je ti eso alaabo ti o je ti ifara eniji ni araalu pelu awon olopa ati awon eso alaabo ti se ipalaro lati gbogun ti awon ajinigbe ni popona gadamaya nijoba ibile anka eni won mo se be jo wa ko pelu awon iko agbebon korun sise laabi kan ti won gbiyanju ati fo popona na si odi keji ni bon se foju ko awon iko eso alaabo eni awon koloran si ohun sina ibon bo won o le to fa ki awon eso alaabo ohun ti awon na so pe en te nbe lowo won won ni opa atile lasan ko ni o be ni won jo doju ibon kora won fun odidi wakati meji gbako eni be fi ngbona jajanjan ti iro ibon si ndun lako lako awon eso alaabo na eni won so pe owo won ju ti awon odaran na lo o le to mu ki awon odaran na o fe yin belugbe gege bi won se funra wi pe pelu ifarapa eni won sa lo lasiko igba ti won jo kese bosukutu ohun alukuku meji lara yi ti awon agbesumomi ohun ti won gun debe eni won roju gbe lo mo o le ti awon eso alaabo ti won si ti ku lo si akata won gege bon se so won ni lenu ojo melo kan yi alukuku ti won ri gba lowo awon agbesumomi na o ti di meji la bayi lasiko igba ti won ba doju oroko ra won atijade won wa fi kun pe gbogbo ipa ni won sa bayi lati fi kele ofin gbe awon afurasi ti won kan lu papa na le ti won si ni simi bayi lori oro ohun ti de bi ti didi igba ti won fi ko mamu gari si won lowo ku won lo siwaju ile ejo awon olopa wa fi kun pe ile ise olopa awon ni won ti do dede o lati daabo bo emi ati dukia awon eyan ti won si ro awon ara ilu pe ko mo teti o lati ma fun awon olopa ni iroyin leyi ti o ba giriki lati le se ranlowo fun eto abo ko ba le digi aloye kakakiri oro ati bu ipinle naa e lo kayuku ninu iwe iroyin punch iwe iroyin daily post atopo iwe iroyin mi to jade loni
0: kayode
1: biodun
0: latari ayeye ayajo ojo ijoba awara wa ni orilede yi eyi to mo waye ni ojo eti ose ti awa yi ni akowe ijoba apapo ile yi iyen senator george akume lo mo soro kan lana oniseri oniseki mantanyin oniseri igbakeji are orilede yin gbakare ni iyen atiku abaka o mo wa lara awon adari ati awon agbagba yi to je pe won jo joko ti won so pe won mo ma yipo ipo are kaakiri orilede ni iyen laarin awon to wa ni apa ariwa ile yi ati awon ti be ni apa gusu ile yi gege bo se so oni nkan to si fa yi ni pe bi won se fagile eto idibo si ipo are eyi to waye ni ojo kejila osu kefa odun 1993 oni ninu ipade yi ti won se ohun ni won ti jo fenuko ti won so pe looto ati lododo oloye Moshood Kasimawo Olawale Abiola ti gbogbo eyan mo si MKO wipe ohun gan lo jawe olubori ninu eto idibo na to si je pe ijoba ologun asiko ohun ni won se be ni won fagile esi idibo na oni inu ẹgbẹ oselu PDP ni gbogbo won wa to si je pe opolopo awon adari ninu ẹgbẹ oselu ohun ni won bembe oni awon ti won dari ipade na awon na ni oloye Solomon La ati Alhaji Adamu Siroma oni atiku igan furara e ohun na si wa nbe o fun nitori pe won wo pe ki alaafia ko ba le joba ni orilede Nigeria nitori bi won se fagile eto idibo na ati esi re o du gbogbo awon eyan ni won se nsoro lai se pe boya enikeni o fi ipa kankan mu won ati pe bi oro n bo se dun awon omo orilede Nigeria ni won se so pe kikini ko mo ba le ma da ogun sile ni won se wa so pe o da o pelu bo se wa ri eje ka ma yipo ipo are na laarin apa ariwa ile yi ati apa gusu ile yi o ni nkan ti atiku abaka to se wa nse bayi to nso pe dadadadan apa ariwa orilede yi lo yo ti jade gege bi oludije si ipo are oni se me pe ko ba ogun mu rara a je pe o ti ta se agere kuro ninu adehun eyi ti gbogbo won ti won jo fenu ko si lasiko na ni e wo nitori asiko wa e koja lo sinu iwe iroyin Daily Post ke tun lo sinu iwe iroyin The Nation ke lo ka lekun rere
1: jodun
0: ayodi
1: padugbaja o sere ori itage ati sinema agbelewo Abdul Salam Taufik ti opo eyan mo si ti orujumo drus en lo mo se be ti o ti salaye ohun toju re ri nipa igbe aye re nibi to de gbadugbaja osire ohun un lo salaye afojuri ati ohun to mu ohun ti o mu mi loju re to si ba ninu je nigba ti o nse iforowero loju opo ero African Elite kan nigba ti won bi lere wi pe gege bi eniyan to si se ise nja ri enikeni ti o ti e se be to munu bi ri debi wi pe le foriji eni na nitori pe oro on dun de konkodun o wa teswaju o ni enikan soso to seun to dun on wonu egun o ni ninu igbe aye ohun titi debi to nde loni o ni iyawo to nfe sile o ni isele ohun o gba omi loju poroporoporoporo o ni bo ti le je pe iyawo na en lo ti je alaisi sugbon kolohun ko fi ori gbogbo ise dede re ji o ni ohun lo si ori ko ti won ti sere ori itage o ni kan bi odun marun seyin o ni igba to nde ohun obayawo ohun ninu ile nigba to n ti ibi to n ti lo sere na de lasiko igba naa o ni iyawo ohun wa ninu oyun bi oyun osu mesan to si je omo ti yo je ikarun to bi ti o bi fun o ni ohun wa titi ohun ori ohun pe ero ibarani soro re ko si wole o lohun mo bi to wole si ni gbogbo bi ojo bi meji meta nigbeyin gbeyin ni ero ibarani soro re lo ba wole o leyin na lo si lo ti ohun so pe ki lo n to se ati wi pe ibi to wa ohun ni o ko ti ko so fun ohun oni pelu eyi ohun lo si ile iya re o lati lo fi esun so pe omo won ohun ori lati bi ojo bi meta sugbon igba ti ohun pe bayi ko so ibi to wa o oni pelu gbogbo bi won se soro ni won ba fi arakunrin kan han ohun leyi tan so wi pe arakunrin ohun ti bi omo merin sugbon eni ti iyawo ohun to se lo fere o oni leyin igba ti ohun ri aworan kan leyi ti won gbe ti ara ogire lo n ba bere si ni bu iyawo ohun ti ohun so pe ko mo wa ba ohun ninu ile o nitori ebu ohun o po o ni be gan lo ti wa so fun wi pe alaye mi wa ewo ni fura papa ki lo n yo elenu gan oyun ti n be nu mi soro pe wo lo ni ni oni leyin ojo perete n lo pada wa bi omo naa to si wa be ohun wi pe ohun fe wa se isomo loko ninu ile odo ohun o ni gbangba wale alo n so pe omo to ni ki n se tohun kan wa so loko n waju ile ohun pe ohun o gba o oni pelu ibinu iyawo ohun n lo mo se be to mo gba ile ejo lo to lohun o se mo o ipe kan tu igbeyawo naa ka o ni o si jewo ni ile ejo wipe looto o omo akoko ohun lo ni ikeji ohun lo ni sugbon iketa ohun ko lo ni o eni to ni omo ikarun ohun lo ni omo keta o o ni oro ohun wa di nkan mi ni ile ejo won se be ohun tu won ka bo tile je wipe o jalaisi ni odun to koja o pelu irunu ati iporuru okan nitori pe okunrin to tori ti be fi ohun sile okunrin naa ti fi sile o ti lo ba iyawo re atomo merin to bi ewo e lo kayuku o ninu iwe iroyin Daily Post atawon iwe iroyin mi to jade loni.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Ema daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 le kan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha to to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura
3: ṣùgbọ́n ti bí mama wa ṣe máa ń tètè jí láti se oúnjẹ àárọ̀
4: fún a gbọ́dọ̀ wa ohun tó jọjú ṣe fún mama o
5: ó yá sọjọ́ fún mama rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́ndù 2026 ti Three Crowns Milk kọ̀kọ́ àrúkọ́kọ́ pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀ọ̀kan nínú orúkọ mama rẹ kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iyowó rẹ̀ tó ẹgbẹ̀rún márùn-ún náírà sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa kó o sì láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn ó ní ìlànà àti òfin o Three Crowns Milk ìlera àwọn mama àjọ ẹbí.
6: It's okay to make fun of our tooth gap. let's have a talk.

0: Daddy Junior George Jensen, ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
1: Ah, mommy Junior, ma yeye mi. Mo ti yato si ti tele.
0: Fimile jare.
2: Biko tap apaka su, yo tu shiko.
0: Yeah, ma pa mi jare, jen shi ya won mo mi.
1: Mbo lo nsa lo.
0: Bro no, Daddy Junior, ogbon wo lo dati.
1: Emi na ko, isho wo, biko tap apaka su ni. Ogun, ta fi ma ijile kwa iwe ati egwe ile wak pako lona igbalode. Fun e won okunrin. Ajabi idani.
0: Eh?
1: Eh, ni, oremi alo wole lo fumi. O wulo fa won okunrin, ton repete, do wole bi ewe okede ta fi na pa. Lo ju ishe. E woni konja o wan le, lati je kokunrin o ma woke. Finu ka, bi o she bo. Kele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawujo kuta ile ise ayo aba health limited lo popo fa won okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803860658 le kan si 0803860658
3: Baba kere wa de balẹ kasagua lori itoju ilera ti aile se dede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le do be lo simi jakuje debi pe ti wa so ida kure te lodo lolufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo fira idakole arara ti ekan sun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kiku inu kekun aya tin lu pipi pipi ma le gba se owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fa teni ki se ti baba kere wa wa pe mi de be
4: bazo olo ma jarogun aiso
5: Moki olile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni babangana ti gbogbo aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
6: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
5: phone number mi 08164122777
7: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu osajo osa ogun temi o ba mo emi oni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbe ra dada ma fi degula baba kere wa
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
7: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba erikeri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba bi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
5: 08164122777
7: boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ile se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba tri pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade nibi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
5: babangana baba kerewa
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off Continental Street, Akure.
7: Ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo lomo okunrin ninu agbo ara ninu iso ara olomo okunrin nikan ni mo npe o.
8: Phone number mi 08164122777.
7: Agbo marugo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun te tele gbogbo ru nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan atu pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ale lati se ayewu ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun awa ki nse yi a ki nse ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boye o wa nitori okan re
6: kon si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelotu Street off Continental Street Akure
8: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164122777
9: So things don't easy for Niger now.

0: to atatato ma mi lu titi ni tu ti dode
1: ulenu se
0: asbeta bu ye ke omi bibi le tu yeri yeri eto ni beti akikoju ape de ara ni henry ojagbo mi ti ma nfeto alado sape loro ati dise ti o ma raye
1: kansa
0: to se ye tu ti de orisirisi ogbo ati imo le to yi ma nko ni sa aimoye awon ijile oro atakale ede to de tin gbese
1: tawon ikale ilage apoya ati gbogbo omo ile yoruba feran
0: lati ma gbo ojojo wednesday lagogo meji si meji abo
1: ile to yi ma mi le titi ti lori radio adaba
0: 88.9 fm
1: oya
0: henry ojagbo mi o mi kimike agba ninu awon pede pede tun ti bale geja
1: eni to ma pari ati emi loloro ti se ti lore
0: eyin na le kan si won
1: lati firungba oko yin
0: bi
1: lati polowo oja lori eto
0: 0803 472 5933
1: ulenu se
0: eto atata to se yin tun ti wole de
1: e ma miss ye
2: Ipo ba yeto ora jabo ba dola eto we to nga eto lenu se ato wo no kore olule akasule ajo ja kasode ele dumare ope lope re binu rin ya mi pate owo jade mi mi olorun ope lope re lori go eto ulenu se o ma se o Jehova wọ́n lù kan aka kan sára sí ni pé o se o ọ̀hán tẹ̀mí pán ganrin ganrin bí ma lòkun mi gbà bàtà lójú ọjọ́ mi se gánrán yàrán yàrán ọba iná yéjì náà rọ dẹ̀dẹ̀dẹ̀ jẹ́ ka bá wa dẹ̀rín torí ìwọ lù kan rin ma wá ka sọ pé mojuba o olorun mojuba dede oba ijoyi oloja mo ra bere bayi pe neni o ma fonu le ma fona na abidi figigbi ogborikodo aye mo buge awaye baba mi down di down ayo o de down di down rere bo ko do erun me ha bo kina egungunrin la gbo mi nini ati de dojo pe ti kan ro gba one ara gbo mi pe o ero ohun ni be o le bo ngba mi lo ibo ero ale bo ngba mi le bo mo eke ero wuro ale o aye ri agbo mi nini ulagbo yo li ka kari ka yo li gbon yi kari gbon olúkálukú ka lọ́jọ́ olúkálukú ka rè odò tèmi máa bẹ́ ka fọ̀ níbi akagún oníkàríkà lẹ́gbọ̀nlẹ́gbọ̀n ó máa ti yá o a màrà dárúkọ kọgùn ó bùdó rẹ̀ pápá ara fọ́ bo de ti ra yi o ra de woran mo de ki dede ran yi mi sokun yi le de woran me le se wo gba bere me ma dupe ni owo gomina wa o pin won a fi mi se kini agbalagba yanrin opinrin wa sopin ida dugba bi wa kire kori ore ajobinrin yi de le bi ma tele o sugbon ke gba wo ti nopin yi merebu doctor lucky ori mi san aye da ti wa a pe mi na ro oyo na mi pe mi a ma pe mi na le eka pe mi nero ero mo mi se eto yi ni ero nga ka se ni yo ne pe mi e be ri pe oha aba fi ateji se ran se ni ri o eto ile nu se akaba mi pin akaba mi fe akalayin kire papa Honorable Dr. Lucky ori mi san aye da ti wa o ma ti to serun yi mi da be ni pe o mi wu moriwo na ti December mi wa o e mo sa pe ma fo ni to ile nu se ni ni wa ti mi se ba le han pa ya tapa ko ka se ba ika o hora joja yen ke gbe ni me ma fo un bobo ga yi an ti se o oyo mo fo ni pe yan si ati yan tan mi se nowo nowo o mo le re an se ni ni ni December amo wo ran agbalagba e koja yi 2005 an fun 60,000 ni June yi ke ati to mi mo 100,000 ran agbalagba oye awa yi ba fe agba binu boro honorable doctor lucky ori mi san aye da ti wa ti fe agba yi won ma ma pe agba duro laye dene o yaru bobure o opolopo agbalagba ran yi ati je ni bon ti kan gogo yi o ni gogo o te gogo yi o ma je soro owo ma ka o hen gwadie ni ya adugbo wa laje local government no ama bino meti ki kale apo ya rogbo wa ya digbo ni ya ama bino mo kiran o e ma fo kan se o ule keta won na ke si to so bo na ni bi mo ba mi sapan le re abedi fi gigbi ma sapanle oma re kan honorable more si ati ka fo yibo ka pe o mi ka ma die amona ara oma baba ori pin na ye ni teni esa la ga joba bile mi tori e ba bi ni mi ni mo mi se ju ni omo mi tori bon egbegun mi e ni re mi e de ni re ran mi gbo mi akapon akafe amaka gbo mi o to mu o ra ni date ya ti mo ran agbalagba agbalagba yi ba ti mi lo bi yo ti mi lo bi 68 ya out ese bita wa boys gbegbe gbere ora wa geli ese biti man awa ireda be ni pe ati mojo iwo wa ni abi ni 50 40 this is ti papa ba mi owo ṣùgbọ́n àwọ̀ yá bí ni jẹ́ ìtanújú mi ní bẹ́ẹ̀ yìí jọ jẹ́ pé mo bá gbé rẹ̀ pọ̀n bó kà ṣe pé ìwọ̀ yá gbé pọ̀n àwọ̀ sọ pé ó tààrọ̀ gidi gbà málẹ̀ ọ̀nà yìí wá gbé rẹ̀ pọ̀n kẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ málẹ̀ honorable morris amuna ara orípẹ́nayé ìjọba fọ wéré wéré rẹ̀ ìkàmó ran àgbàlagbà o de mi se ane ba ri pe se a ma pe mi o bo ba la moruko nle e si je la biti e si biti a to fi ti ran fi fun sagba ma tori ane to mo ma mi bayi iran fi fun ra nori go ran emi papa bayi bo moto yi e si iran fi fun ra oro fọlọhun ni oke de da nem gbo eto lenu se aka se se un wa ọrun ra si wa ara pe a wo bo ba ga be no reto yi ibo yi wo ba se to amona ori pe na ye ara o ga mi se no wo yen ni ba Michael alafia ore ba mi te fe so na un letter of Zion aka gbo un
3: Ora jabo gbadola Ora tilo sura sura Ibo bayi to Ora jabo gbadola Ibo bayi to Ora jabo gbadola eniyan rashe

kono yi a ba mi se a serire amuna honorable mores amuna ara ori pen la yi alaga joba bile wa rere wo mi se kase ma wo to fo ma de dun na po re tuni ti jile haje le noruko ami son re o ami wo re o awa kan mi ami son re fene pe boya ke wa se biti ta gbalagba yi wo mi se yi wa noruko no lani o me fo ngai ga ni betele mi se o sugba baje asenu ya fi noruko won ne ba mu nerun ga agbalagba ba mu nerun asure eyi honorable doctor lucky ori mi san aye da ti wa gomina ipinle ondo gomina ti wa yo ran re se pe je se ma ji pedan ma ji nabukun iwo ati anga rare nga nga eme ware nga olohun atoju nga lara pelu nga aserire asefin yone jadagba alaka mejo nerun amona mores o se gomina baran re yeire tori kini kan wa ye mi bayi eyi wo ba mi se yi to e wo mi se ni June yi an ti pase won re ko bo ti to da September ye to si a wa ka son re ma dun na po re o ma kebi re ma ra ye fo fe toju nga o kori wo lori wo ane lo ne owo lowo le ye to ka si owo ke ore si oga ari nani o

Eburu anemi serere you can see lo bobe se bi wo nyake ka lo wo e ma honela bo ba ba le fo bo e ba gbo alaigbo ran wo ya ni o sugba bo bi gbo ke ye ti ready a pe un re we ni sort oro loyibo we ni pinde e ba be nori eto yi mo kide dona ngbo mi mo kiri oga wa patapata ni be yi ba mi Martins mo de ki ba mi dimeji akadara unha engineer wa ila mo ki engineer keke kan ra ni be na mo ki kayode mo ki o engineer kayode wo engineer keke unha ri mo de dupe na o ba mi Michael bayo e ba mi wode mo ki re o bayo Justin mo de ki Godson e wata ona ibu o mo gbe mi inspector ati chief ojabo mu chief driver ajo super deck waka wide a down re we adoti lai lai ba ga be Henry Olawo yo mo ba Peter ojabo mi ore ti mi so ko mi me le gbagbo ko mi to mi fe gban ruko mi run re maka so pe aye wa nule aye wa nude bokun baba ya era ye ni le no wa alafia.

0: se ma gbo bayi ni a pe ni bangbe nkan
1: me ati iriri awon irawa
0: aye eyi ti si AC Greatest God Chapel ki olu ile ijosin won wa ni number 4 God's Grace Estate Yakoyo Bus Stop Asimolowo Mowe Ogun State ati eka ijo won ni number F2186 Iriakari Estate 2 Oritan Bele ni ilu Akure si onipowo re Baba wa Prophet Oluwagbemide de Israel Nasiri aka eni nwolon yi wa yan Oluwa yo ma lu wa ninu oro re mo gbagbo wi pe e o je alabukun fun jojo bi e tin ba wa ka lo lori eto naa
2: ogo ne fun oba won ba ni okerun ayanfe ati gbogbo omo lorun ti ani ori ofe ati afani lati ma gbo mi ni akoko yi lori eto wa eto yin ba ngbe kan mi ati iriri awon irawo agbaye ti a se agbekale re lati owo emi wa eyi ti a fi

0: kalodun ti CAC greatest god temple tamasi barada jehova lakori itodun eyi wa be mi ni tin je mi ni pade nbe laye re lori erongba re gbogbo ko si jawo bo ti to ni pase so uru olojo meje yi prophet oluwa gbe mi dide israel nasiri eni wona yi waya atopa won eni mi to to oluwa ti mure sile fun o barada 2026 wednesday ojo kini si tuesday ojo kejo su keje ni so uru fi ma waye laarin agbo mokanla si meje uru ojojumo ni CAC greatest god Chapel number 4 God's Grace Estate Yakojo Pastor Asimolo Womowe Ogun State Jajo Padembe o daju wahani e
1: egbo ikan ninu irere mi ni igba kan seyin ni odun kan seyin mo wa ni ori okere o ninu ajono power explosion baba wa woli kasali wa go pe pelu owo ojo pogiri awon eyan bi won ti gun oke ni awon eyan be se damu lati fe lo fa wo kan lati fi ore ofe famore toro emi na se wonu awon eyan mo se lo fe fi owo kan bi mo ti fe fi owo kan ba awon eyan se po to mo po to guide re si bi egba soke ni se kilo si na mi nina yen o se gbomi ye loju mi bi mo se ma lo sinu igbo ni ori oke nibe emi nile bi mo se gbo ipe ni mo ke si oba awon ba pe oluwa dami re sile bi mo se gbadura mo gbo ohun oluwa lekeje pe mo ti gbo adura re sugbon lati iseju lo yi congregation yen po lemeje bo ti hun ko tobi to gbogbo ti o ma bi ni pe oluwa fun mi ni ojo temi ojo yi ni mo compose orin ti gbogbo awon omo Olorun ko pe

0: office dey for Danco Plaza, Adilosun, beside Olumoto's, opposite Maria Azomta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado-Ekiti, Ekiti State. Or Green Green House on top 0707-484-3351.
1: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
2: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo okunrin aba duro tan ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte gugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugba iga ijawa ija osi always guide me
3: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonu le tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
4: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
3: gas
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
3: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra o
4: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
3: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo so yoku die die bawo won se se
4: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
3: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun
4: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
3: eleyi
4: yo le mo sanwo lo olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
3: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti e ba fe ni abi eyin le ra fun
4: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun olanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati

0: subhanahu wa ta'ala ninu bakan na ti olorun ba le ki ola ti ko si yonu si enikeni ti o ba fe ki o sipe o tumo si pe ti olorun ba fe ba fun yan ni oro fe lati sipe mo je mu meji gbudo duro mo je mo alakoko aliznu olorun ba le ki ola yo nda fun ashafi fun eni ti o fe ba yan sipe bakan na warido anil mashfu ilahu olorun ba le ki ola o tun gbudo yonu si eni ti won fe sipe fun bakan na ذكر شفاعات الكبرى ويا المقام لمحمود وني انان الكن نبه اوناني ذكر شفاعات الكبرى اوناني پتو تو بيجلا ويا المقام لمحمود اوناني ايولا اليتي اولورن با ليكولا تي او پرميس انبي محمد صلى الله عليه وسلم الكن صفات ما يفعله صلى الله عليه وسلم الله يبدا بالشفاعات قبل ان يجد فاذا اذن له شفاعة ayinoyin bi anabi sallallahu alaihi wasallam bi o se sipe fun wa ati pe ipeko ni o ko ti siwaju yo ko fori kanle yo si yin olohun koda ni eba hadith ni anabi sallallahu alaihi wasallam so pe wa yalimani rabbi muhammad ala alamu alan o ni olohun ba ali kola yo ko mi ni awon eyin kan igba ti mo so fun ni sin awon eyin yen gan emi gan o ti mo jama muslimi to tumo si pe olohun ba subhanahu wa taala ta be gba nkan lowo re ka mo kan jawole baun ka ko ti awon eyin ka ti siwaju ka ti asolawat asalatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam ka ti siwaju bakan na ina anfani ta to rinu oro shafaati aka fun wa yi o na ni amo esi ti o je ka mo esi ti anabi sallallahu alaihi wasallam to fun afawa abu rira nigba to bere ke man asadu nasi biha ta ni eni ti o so rire ju nipa ipe iwo anabi sallallahu alaihi wasallam bakan na elekeje anha la takunu liman ashraf atori e kokon be wi pe shafaa ta so ipe ta so yi ko si fun gbogbo awon ti won ba sebo pelu olorun ba subhanahu wa ta'ala abelo olorun ba subhanahu wa ta'ala bimanihi wa fadlihi wa karami ko mo si walele bo abelo olorun ba subhanahu wa ta'ala bimanihi wa fadlihi wa karami ko mo je ka ni ebo kankan leru bismillah ta'ala abelo olorun ba subhanahu wa ta'ala gbogbo jojo ti ba ti mo gbemi wa ko je pe ijo ti ya ba ku laye na ni ko je ijo ti olorun ba ale kola ti o yonu si wa ti o si foriji wa bi rahmatihi arhamar rahimin to owo ni ka jere pelenu sugbon ifona fun oje emi omo yayin abu aiman al asali titi di jabe ta tun mo pade lori eto yin eto al hidaya an kira wa yi pe likohuna bil asali wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Adaba FM, I like it forever.
2: Oh yeah, shoppers, make una hear correct this. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
3: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
2: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
2: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
4: Offer valid while stocks last.
2: Me and Maggi, so good together.
5: Duro na o ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon mo re ni asara.

0: ni okuro olorin yi o ti danwo o ti dadamo lo je ko ma fi korin wa je ki royin e fawon ti ko ti damo vigo kapaba capsule ta fi majile pa ewe atebo ile wa papo dodindi o ti dilu mo ka ogun to sise fawon okunrin to repete loju ise ewo ni ka gbe ball doju ewon a ma le gba wole bi oju lowo okunrin vigo kapaba capsule rona bayo ibi kakaka ibiti kakaka ibiti to gboju boya nikan lo le dato lenu igbi gbogbo okunrin to lo vigo kapaba capsule nikan lo le royin bo se jogun mola nikan lo le royin ogun ijaye gbogbo okunrin ti o fe gbonja le fe lomi je o ye lo si gbogbo ile itaja ogun to joju lowo chemist and pharmacy lagbegbe yin ile ise ayo aba health limited lo fi mo ijile pa iwe ati egbo ile wa papo fun awon okunrin nikan fun ekunrere alaye epe sori 0038606858 lekan si 0038606858
1: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: s e l e r r I e salary
1: ah boda mi espelli espelli lo di salary oya lopin igbanju espelli turmeric
3: t u r m e r I c turmeric
1: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
5: people get to make fun about it, let's have a talk.

0: Just modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbogbo ruki ta le ma pele ise fun just modern farmer o ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo igba ile ise ilo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale to ni gbogbo kan po bi ko lo ni dede a o ko ifun eyin agbe ame fokan bale ona bayo ti de ile ise fun just modern farmer oba lagbe o ni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount gbogbo ogun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa da adota lati jako lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo yakofin da adota lori ogun te ba tira bi ideri e gangan ni gbogbo ebun wa te mo je ba ti bo ideri e le ti ri ebun o wa ni ran ogun kankan ko mo je ebun bi muto ayokele okada to tun yanran yanran ni jin la kan gbangba ero amule tu tilu fan moto blow lo nothing lo charge ero efipo lo lokun ojo kan plasma television gbogbo eyin gba ojumo lawujo otokulo e ka se ran lowo fun awon agbe ni se fun tos modern farmer oba lagbe ni se tin ta grow mighty o fa power reactive for green star o ni tete lo ran ogun ko le bebun 08062383886 le kan si 08062383886
1: Oba lagbe
0: agbe loba

tori ọpẹlọpẹ agbẹ ni oje bi o poba ọpẹlọpẹ agbẹ ni oje ke bi o padoye ijoye pẹlu ejigba aleke ọpẹlọpẹ ọpẹlọpẹ yin agbẹ ni ọba toni lu ọpẹlọpẹ agbẹ ni oje obi o poba pẹlu ade ri won kabiyesi ara papa la nbẹ tubi gijagija lapade ẹkọ lọdan ẹ pẹlẹ riro.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Iroyin asalare lati le ise Adaba 88.9 FM Akure. Mo kiyin ekale asiko ise oni. Ile ejo ti awon to njalegba nipele Ondo mole. Ijoba apapo gba odun awon omo le yi kuro lewon Ethiopia. Abreni Peter Obi n lo n firo ofan nagba ninu egbe oselu elebide Labour Party.
2: Rotale Adaba 88.9 FM la ngbo.
1: Ani ba ti ni ki la se han lo mu ki ile ejo magistrate kan nipele Ondo lojo isegun ko ti awon meta kan wepe ki won lo re mo simi lati mole latari esun wepe won safowora lori ile onile nipele Ondo awon olujejo na ni oloye agba Latif Adelusi iranse Olorun Akintola Alaba ati olo won le kan Adebiyi Olanibi oro na lade ninu atejade kan latowo commissioner for eto idajo nipele Ondo ogbeni Kayode Ajulo awon olujejo ohun ni won da awon ejo to ni se pelu gbigba ile onile ati rirun dukia onidukia mara Ajulo ajako di mimo wipe ofin to ngboko ti oran gbigba le o na ni yo tesiwaju leyin gi o bo se je pe ko si enikan bayi to le fowo fa seyin are Bola Tinubu ti sagbekale awon ikokan leyi ti won yo samojuto igbaradi tako arun Ebola be lo si buwolu dida bilionu mewa owo nara sita fun eto na igbese ohun n lo tele bi arun na bo ti se n kedun si to si ngbe to si ti gbemi ojile lodun le mesan 349 awon eniyan iyan ni Congo ati Uganda bakadan lajo eleto ilera agbaye WHO n lo ti kede oro pajawiri lori arun na bayi atejade kan latowo olubadamoran pataki faare lori iroyin atona tele bayona nuka ajakodi mimo wipe awon iko na oni eni to je adari fun awon osise ni le se are fe gbeja bi amila yo saju won pelu awon omo iko na ti won se afayo won latara awon ile ise atekanka to je ti ijoba o fi kun wipe bilionu mewa owo naira na oni won yo samulo lati le fagbara ro igbaradi won lori oran na pẹ̀lú àti lè sàmúlò rẹ̀ fún àjọ tó ń gbógun ti kòkò àrùn nílẹ̀ yìí àti àtìlẹ́yìn fún àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìlera àwùjọ. A ní sọgbà àdígbà òyìnbó kọ́mọ ẹni ó sọnà kámọ̀wá arọ́wà yìí ń ló mú káàrẹ̀ Bola Tinubu kó wá rán àwọn ìgbìmọ̀ kan lọ sí Addis Ababa ní Ethiopia láti lọ gba ọ̀ọ́dúnrún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tí wọ́n ń sẹ́wọ̀n lórílẹ̀-èdè náà padà wálé ní kíákíá. Ènìyàn kan nílé iṣẹ́ rẹ̀ ẹni tó lóye ipò táwọn ènìyàn náà wà ní inú ìnira ní Ethiopia ni wọ́n kó wọn sí oníkàlítì ìyẹn ẹ̀wọ̀n kan tó wà tó léwu gidigidi ní Addis Ababa. Tinubu ló wá pàṣẹ fún àwọn ìgbìmọ̀ náà láti rí wípé wọ́n ṣe àkójọpọ̀ ara wọn nínú èyí tá a ti rí mínísítà tó rí sọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè Bianca Odumegu Ojukwu àti kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò àti mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìdájọ́ ilẹ̀ yìí láti Fagbemi láti rí wípé wọ́n tẹwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú ìjọba ilẹ̀ Ethiopia wípé àwọn ẹlẹ́wọ̀n náà wọn yóò kó wọn wá sórílẹ̀-èdè yìí láti wá parí ọdún ẹ̀wọ̀n wọn nínú ọgbà àtúnṣe tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àṣẹ ọ̀hún ló wáyé látẹnu ààrẹ pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ náà bí wọ́n ti ṣe tẹ̀kọ̀ létí gba Addis Ababa lọ. Àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ni wọ́n ti ń sáré yanjú ọ̀ràn tó ṣẹyọ lábẹ́nu lẹ́yìn ètò ìdìbò abẹnu eléyìí tí wọ́n ṣe. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àkójọ orúkọ àwọn ọmọ iye wọn bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ti ń forí okòó sọ̀dúnú lórí ẹni tí yóò jẹ́ igbákejì fáwọn olùdíje tọrọ kan bí àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC bó ti ṣe ní ọjọ́ 26 oṣù kẹfà ọdún yìí ni làwọn yóò fi kóòdù kan síta fún àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láti forúkọ àwọn olùdíje wọn sójú òpó tó sì jẹ́ pé ìgbésẹ̀ náà yóò tẹnubodò lọ́jọ́ 11 oṣù keje. Bí ọ̀rọ̀ náà ti ṣe ń lọ gbọdọ̀ rọsọ ló sì mi àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kan lògbòlògbò láti tari àbájáde èsì ìdìbò abẹ́nu wọn. Àjọ elétò ìdìbò ń ló ti wá jẹ́kojú mímọ̀ wípé àyànjú irú àwọn ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ àti gbígbógun ti ìlànà ti won la kale fun eto idibo ohun lo sese o ko danbaru igbaradi won saju eto idibo gogogo to nbo ni waju egbe oselu olore sore ADC egbe oselu Young Progressive Party at egbe oselu All Progressive Grand Alliance oni won ti je ko di memo bi pe awon ti se tan o lati foroko omoye won sowo soju opo na ni kete ti ajo eto idibo to ba ti fi code na sita nse ni ajo eto idibo ti wa kede re bi pe code ohun oni won yo se amulo lati le lori ofe ati wole soju opo ajo na saju eto idibo gbogbogbo odun 2027 alaga ajo eto idibo ojogbon ju asamukitan nlo foro na le de ni ilu Abuja lojo isegun lakoko isekeji ipade olosu meta meta eleyi ti won ma nse pelu awon adari egbe oselu o si je ko di bimo bi pe igbese na nlo tele bi won ti se yanju bi won ti se yanju idibo abenu won iyen ni ogbojo osu kerin osu keta odun ogbojo osu karun odun 2026 ile asofin ipinle oyo nin lo ti pe igbese ni kiakia lati fagbara ro eto abo lawon ile eko ti joba ati taladani ni jake jado ipinle ohun leyin isele jinigbe eleyi to sele si awon akeko atoloko ni ile eko community high school sele ati ile primary school yawota ni joba ibile orire nipele na afenu ko ntele abakan leyi ti asofin to nsoju ekun iwo orun gusu keji iyen ti ibadan honorable oluwafemi oluwafowokanmi to filede ninu eyi to tin ro awon eka ijoba na lati da awon ipo amotekun nipele oyo awon olopa atawon eso alabomi sawon ile eko kakire aba ohun eleyi ti oluwafowokanmi to filede in lo fi kominu lori ona to nkoju eto abo lawon ile eko o je ko di memo wi pe awon agbebada luru on lo dabi eni wi pe ile eko ni won ri keke bi ibi to ranan fun won julo lati wo eleyi to si tin ko awon obi lominu gidigidi o je ko di memo wi pe abo to yeye ko wa lori awon akeko atoluko bonika loku won pe won ti se nlo fagbon nurura won o fi kun wi pe awon ile eko ijoba oni awon agbebada luru ohun ni fe mo foju sun bayi ti o si ye ka won gba won laye ile ise olopa nipele ogun nlo wa ti je ko di mimo bayi we pe eniyan marun nlo ti dologbe pelu ologun ori ile kan ninu ikolu ko to sele ni magbe ti do iyen mo we ni ijoba ibile oba femi owode eni to je agbenuso fun ile ise olopa ohun oluseyi babaseyi nlo foro na lede ninu atejade kan nilu Abeokuta o je ko di mimo wi pe ora na ki se ora won gidi gan ko agbebon da lori tabi danadaran o je ko di mimo wi pe ija laarin awon eni adaja ni babaseyi wa je ko di mimo wi pe awon ti won se ikolu na o ni won pa kan mo eniyan merin lakoko ohun awon olopa be sise ni fowo so pelu awon ologun pelu awon eso alabo abenu mi ninu eyi ti won ti fe gba awon eniyan na pada oni okan ninu awon ti won jigbe ohun ni won ri dola ti won si ri oku awon meta to ku nigba to ya o wa je ko di mimo wi pe awon eniyan kan farapa o igbianju si nlo lowo lati le ri wi pe won ri gbogbo awon eniyan ti won san ru aso be soro mu gomina ipinle edo Monday Opebolo lo ti ro awon eniyan to pe ni asagbateru egbeboda loro nile yi lati towo omo oboso ki won si fun Aare Bola Tinubu laye lati sejoba rere o fi arowa na lede lakoko to nsi so loju eto ipolongo bo fun egbe oselu olosusowo fun eto idibo kan eleyi ti won fe fi yan asofin ni ekun gusu edo Opebolo je ko di memo wi pe isele ijinigbe igbebonda luru ati danadaran in lo tin gogo lakoko yi to si je wi pe awon eniyan kan o ni won sha ni won samulo iru oran un lati le fida isejoba Aare Bola Tinubu ru o je ko di memo wi pe sisagbatere fun igbebonda luru ni orilede yi o ne ko ni fun yan lori ofe lati depo ase papa julo ninu oselu bo si je wi pe ko si aye kankan ni asorok lowo ta wa yi o wa je ko di bimo wi pe Aare ni lo ti se gudugudu meje ju awon to wa leyin re lo ati wi pe ipa ti yiyo wo iranwo lori epo to mu ba awon ipinle lo sokun fa awon si akanse eleyi ti won se jakejado ipinle na eni to ti fi gba kan ri je alaga fun egbe oselu elebide Julius Abre lo ti fesun kan Peter Obi ati gomina ipinle Abia Alex Ote wi pe awon ni won fi iru ofan nagba ninu egbe oselu ohun abre eni to foro na lede je ko di mimo wi pe lakoko ti Peter Obi to wa ninu egbe oselu elebide yen Labour Party ni o ti sa awon ipa kan eleyi to ndambalu itesuwaju egbe oselu ohun ni fegbe kegbe pelu gomina ipinle Abia Alex Ote abre eni to foro na lede ninu iforojowo pe lawon oniroyin je ko di mimo wi pe egbe oselu elebide na in lo wa lala afia afigba ti obi ati oti tawon mejeje ti won jo sagbatero idasile igbimo igbimo oludile mu ni umaya gege bo ti se so oni igbisi ohun lati sagbekale awon igbimo na in lo dambaru itesiwaju egbe oselu ohun titi di akoko ta wa yi o se jako di mimo wipe gbodo ro so ni egbe oselu na o ni won o kan le fowo yepere mu bo se je wipe awon eniyan ti won pe ni agbagba to ye ki won tun ro lori oro na gangan ni won se bi agbaya o lakoko ti oro to ni se pelu idari na to ba ti seyo o wa tako abakan wipe ohun je ara ta ninu egbe oselu ohun o ni senator Nenadi Usman gaga o ni madaluru eleyi to wa lagbegbe ohun be ba se ndarapo mo wa iroyin asalele ngbo lowo lati le se adaba 88.9 fm akure baba padade e ma gbogbo tin lo nile okere lagba awon amuludun ati tere idaraya e mo yiku nbe adaba yiwuye.

0: peace of a dove.
1: Se ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: o ngbadun adaba
2: gbogbo wa na ngbadun adaba.

0: jometa ti ati rire ni eku ati la kire ni mo fe ke banki awon yan kule
1: ekule o eyara ale edeku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni pastor Solomon ti le se NRI
0: lotun NRI losi
1: very sir
0: enjo la nkan meji se be mo
1: very sir
0: enjo lo olorun e so pode ni
1: o de mi
0: then etun jola nke le keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo man gbon gbogbo gba lo kero jise fo se o se e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan mi ni mo nje won ni ogun ti o npo lo ngo ko saye de ru nbe o mo dupe lowo olohun o ara mi ti dan o ina bo wa gbigbo pe mo ai mi na di pastor nu we di pastor lo kere jise fo lo a gbigbo pe die die e sa mi so te ba fe gbigbo pe e je ko roso mu eje kapo re si ati ororo wa beh lori oro ti mi da so si lele to kamila ra mo so pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma npe yin gan gogo gba
1: be
0: mo de ti ri improvement pe ma pick call won
1: be
0: se wa ri eni tinunu eni to ri nfo eni ti ororun sun ko fe gbo pe network o da o se ri ti on ba ti pe mo fe ki e ba mi gbianju laarin seju kan ke ma da won lohun
1: Mm.
0: Ati pa. Ati enti sukun iye iye bo. Seri aye o je kin gbadun. O daju aye pa mi ti lo o. Awon kan wa to je pe won ta ogun bayi won re ni pe won. Mm. Won re ni pe won. Ma je soro lo agba be. Ma kan ta ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo. Te mama to bi a mama ta. Ngba ti ma koja ni egbe odo e. Odidi wakati meta to fi park si bi ara ro mi junction ko se nikan kan to koja lo de. Ori to le se bure e ja ma ba ti NRI. E lo ni ajukan lai pe yin.
1: Very sir.
0: Ibo le da lo.
1: Orilede meji la lo sir.
0: Ibo ati bo.
1: A orilede ni Tanzania. A lo si Tanzania.
0: Okay.
1: E ba mo bi ton pe ni Zanzibar.
0: Okay.
1: Ati Mikumi National Park.
0: Okay.
1: Gbogbo be yen wa ninu wa ninu Tanzania ati Dansala gbogbo be la de a go plane a kogo jo mi a wo train
0: ibo la be any daruko bi kan si Zanzibar bi
1: Zanzibar
0: ah mo mo be ma ri nu Google na mo be la le bi e ko mi do mi
1: a jo bi about 6 to 7 hours ne by plane
0: okay
1: ibo mi mo pe Africa awon look at to change disa olorun ku
0: so wa ra ile na bi yi
1: ah na na ni
0: NRI lo pe lo jo
1: where when the car wa latu ti wa wo bi iye si o wa si le se NRI professor Clinton Brown ti olorun ma fi ola ati ika ati fun won awon ni won ko awa 21 iye lo fi je pe ba se lo so un ri wa ni on oju ti ka mo bi pe it is wet sir
0: iwulo iwulo rin ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi
1: iwulo akoko ni wi pe ni gba ta de on ati ri awon tewe tegbo to je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada
0: nje ko wa
1: ah mo ko kini
0: o ti wa nle
1: lagbara olorun to ti package e mo ko wa
0: mo ti je
1: pelu approve and abdaki combine so ati wa ta ma n gbo tele new version to je pe won ko awe roja to lagbara pa daruko awa isan won wa bi gba ko lagbara awe eyan to bi pe iroyin ta n gbo tele tele yen double double ni bayi sa increase ni sa
0: odo anti e ba fe pe pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipele ogun osun oyo edo kwara ibi kibi ti e ba tin gbe to yi order anti e ba fe pe pastor Solomon 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 090 29 12 85 02 number mi lele 08033842322 o le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station let me ri NRI complex to ba si je pe en ti e wa ni agbegbe Ondo ni ẹ lọ sí Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nípínlẹ̀ Ondo ẹn tí ẹ wà ní ọ̀rẹ́ ẹ bá mi lọ sí ìdojúkọ Pima Hospital Akeredolu Complex ní Okitupa Road nílùú ọ̀rẹ́ ẹn tí ẹ wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ bá mi lọ sí Adébáyọ shopping complex opposite Polaris Bank lọ́nà Manhattan Adex
1: bus stop
0: lọ́nà Manhattan ní Woro Nìbàdàn tó bá sì jẹ́ pé apá ibòmí ilẹ̀ tún wà Nìbàdàn ẹ lọ sí Ọlọ́run wà complex Alekuso níbẹ̀rẹ̀ Nìbàdàn ẹyin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ lọ sí Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ní Òṣogbo ẹn tí ẹ wà ní agbègbè ìkírun Àgùnbẹ́ ẹ lọ sí ìsọ isu area Okeba ní ìkírun yín kí wà ní Lẹ́sà ní máa lọ sọ́nà Cornerstone complex complex Cornerstone after Onfo Lókè beside Unique Oil Muslim High School after Sabo ní Lẹ́sà tó bá ti jẹ́ pé ó fẹ́ dàrú mọ́ ẹ lójú nọ́mbà méjì tí wàá pè lélẹ̀ yìí 091 57 54 93 90 tàbí 090 29 12 85 0

0: starting pump pie. Gbogbo ile gbogbo everybody lo ma pare be na nra se n wo pe gbogbo eyan ni kan mo ni pa egbogi nra
1: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe seri to ba je pe ogun ti e kan fe nu nta e gba won orisirisi nkan wa
0: very sir
1: to je pe ba se ra won pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni miracle awon kan de wa to je pe 80% miracle na se 20% ni promo be na ni NRI
0: awon sir to je pe awon yen bo mara to je pe o ti se won ni jaba ejo idi ni dada bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won daruko yen NRI gbe kale sir olotu pe kan mo wo wi pe ah njo te yin o ba to ri ba iduro ofe ni ayewo yen igbo genera yen to ma ti ayewo tan e to ye ko ra to fi tagwara re se kwa ba padi mpesa
1: mo salaye fun yin awon bi ti e ti le ri NRI ti o ba ti mo pe o mo bi to wa ni to si e number ti wa kwesi ni 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 yato si pe ogun yin wulo fun ago ara mo tun gbo pe e tun wa awon alagbata kaakiri
0: beni sir tori bo se pe e ri pe eyin na igbo ba won se pe but mo ti improve beni so yen ta ba ti se to kan ba in fact ma si gbagbe ojo kini ojo ma se se in fact so ejo awon eyan mi to je pe mo fun number pe kan ejo kan ba mi pa we eyan mi mo fun won number to da fe tete ma da won lo nki akia
1: better
0: ni se kese ba eyan bi fi ti le pe mi lera lera lera
1: e ti ri kankan
0: ah wa kan ma pe akolu ko gba so ejo te ba ti gbo pe asoju NRI pe okay o latodo pastor solo ni e mo beru
1: te ba ti mo pe mi si pastor's number number mi leleyi olowo kire ji 080 33 84 2322 080 33 84 2322 o le ti atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can nkan ti mi ba ri mi o ni so eh iwo to je pe o kan le joko si kona nu le 10000 20,000 lo so se oni bi to le din ni agu are e
0: ba ri kan lati le
1: se na eh ba se ban save 10,000 lo so se ni pari odun niye to ma je o
0: niye to ma je
1: sa yato se to nse minimum to dai to le ri gba ni NRI as an agent ni e
0: minimum
1: na je ki to fokan yin bale ore mi kan lo bere oni rowo kere Joseph NRI ton pologo since awon tan wa bedroom slippers ka kiri igboro tan ma n bere lift oni ti won ti koja be te ba ti ri moto tanko NRI si
0: very sir
1: ile se NRI bi oko fun awon eyan won ni
0: sugbon
1: kin to gbagbo gan ni a fi jori gba temi na ba
0: eh gba ti yin bo ewe e bo se mo pe bo se rire se ri NRI gangan ni pori ofe olohun won ni awon eto ati lesese ti yin na be lojo na njo to ba de ebi ori afefe lati se so
1: eh je ka si bi eleyi
0: yo si tan lo yo de laye
1: lagbara olohun e je si bi eleyi 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 wole ma be pe kini NRI ile ise to lo tewe tegbo lona igbalode lati ma toju agu ara eyan
0: ni mo se ri gele
1: ni ni soju yen lo ti o ba ti ni owo aye nu to wa de je pe ni owo aye nu na ba won kan se mo de n kan se mo tu mi ni so ju yen na lo o de were were ni pa ikun o eyo ki mo jo ti yan so to n to sile mo kan ni ki mi ni e ma pe ki se gbogbo oro la ni so lori ategun
0: so gbogbo la gbo ni to le
1: ah tagbala baba mu mu ku mo a to sile osan gangan eh osan lagbalagba n se gbon se saarin ta o ba da n fe mo juma ni ko oruko jo ani to ta ifo mo ani kini awon ewe ni kan ta so bu
0: ti e ba si pe ni ni to suga ya ma to lori dagbalagba jo kasile se wa sugar apoju re ko da lara
1: order anti e ba fe pe pastor solomon 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 02 number mi leleyi 080 33 84 2322 o le ti atejise

0: to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to wa de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station let me ri NRI complex to wa si je pe enti e wa ni Agbegbe Ondo ni e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo enti e wa ni ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital yes. Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu ore enti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank lona Manhattan Adex
1: bus stop
0: lona Manhattan ni Road ni Ibadan to ba si je pe apa ibomi le tun wa Ibadan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere ni Ibadan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo enti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo sona Cornerstone complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabu, Nilesa. To ba ti je po fe daru me loju number meji to wa pe leleyi 0915754-9390 tabi 0902912-8502 yato si pe NRI ogun won olohun fa se e tun empower won youth
1: e se
0: e ba mi salaye yen
1: youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth to je pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi ase nlo tewe tegbo so youth na nko dada so ona ta won tu wa gba ni pe awon yato sa won tu je pe won fese ni kakiri igboro le du youth wa kakaka e di kama fese gbagboro kakiri awon leyi won ma e wo phone ta gbe dani yen a gbe kankan ni digital marketing to je pa won yen fi owo yebi yese yen ni ba se le ta nkan basi le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga won online debi wi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ari wi pe a ma se danileko yen lo fe da la ma se fun won ofe so ati empower opolopo youth to je wi pe loni mi graduate tan o se NYC ko ri se ma bo le nara wa dupe lowo Olorun laarin isube fasodun kan nitori pe oni ma toro owo lowo awo bi eko to je mo a ko e nigba ta ba ti ko e tan iwo no se kini iwo no bere si ni je eyan lawujo
0: ise le mo ti akoko ero ko ba ogbon sakama nje se pe awon kan ma nse be eh ani pe olo kere ju se lo ba un oluwo oja e je ka ma se nikan sinu account e lo sose ko le potelu pe lo to ni NRI sugbon gba ti mo wo nu agodo awon isogbo to tele yin wa ti mo koro wa won lenu wo mo ri
2: I'm going to go to the house. Emi nisin in to je kimi koko darapo nena o nise kan ti mo se awon se to pe teyan ba nse gugu odun iyan le ma la kojo
0: ba te ti wa lo to se be ke ma lo ni kile ba se nena rai
2: to wo wa nbe
0: e tun lowo
2: baba owo school fees awon momo ile won fun school rara jeri ogun nena ko se ah le sotan but awon yo ba ti tori pon ti ro won ti ra ro seyin ti won ba to nena e won ni mo po to ni bo an fi akoko iso fun won kan gbiyanju kan ma lo gun na
0: that is you sir e ma lo mi pe lo mi mo mi o pe lo mi ni pe lo eh wo 0915754-9390 0915754-9390 tabi 0902912-8502 e mu mi gba yi ni bi

0: Number Timo soy tabi ko te atejise NRI yes I can
1: yes
0: wona le jalagbata o ko le ko ni pe ilu bi eleyi emi mo de fe je major distributor
1: exactly
0: igba kan ba to je pe won ma lobby won alausa ti won ni fun won laye mo o
1: be ni sir lobby olotu in to dojo mi den ni pe ebi we igbogi yen mo mi mo lo fun gba
0: mo e so be
1: o lo je ki o pe ah won lo nde se gbogbo ba se lo gba na
0: oda 091-5754-9390 091-5754-9390 tabi 090-29-128502 090-29-128502 tabi ke te atejise si number mi ma for DSC Pastor Solomon 080-33-84-2322 080-33-84-2322 Pastor Solomon lakotan enyara
1: ah enyara ilera logun oro alafia olomo je keyan raye se gbogbo nkan bi teyan ba fe se emi gbogbo ati alafia mo so pe yo je ipe ti eyin ati ile yin lati le se enara amen
0: to olowo kere joseph ni oruko temi awo irin tin damu isona ki ajin dara ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: ami ase olorun ba mi maso aso okun aye oju ni male ara oju ba male kedere tori n to fe ri to si ri bi ta nre dada ni ko n ta n fe ko to alo ka si wa laye ta fe wa ile ise alausa ventures tun ti de o lati lu kano bi won se nse se toju oju to si je pe won ofin ni nla
1: oni won tun gbe wa si lu okiti pupa gbogbo ma lu okiti pupa atonile atalejo de dori eyin te wa lagbegbe lu okiti pupa alausa ventures won ti wa lu okiti pupa wa bayi
0: eledu awon maso gbogbo aso okun aye asoju kan pataki nbe legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
2: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te n fi n gbo mi ko ni din te ma na wole lori oruko emi ti mo ba n soro ni Dr. Maruf lati ile ise Alausa Ventures
0: mo ti e je pe oro eti ko le gbe wa oro oju ni kini pataki oju lara gan
2: oju je nkan pataki to je pe ta ba n le owo ta n le ola oju na la fi ri na debe tori na a o gbudo fe owo bi n tin ka fi mu oro oju
0: Alausa Alausa gbogbo Kano gbogbo North ni won ti mo ti je Alausa n pa atoju oju laipe yi ede ipinle Osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju
2: bẹẹni sa
0: e si ṣetọju wọn kaluku wọn wọn si wa lalaafia
2: pẹlu ogun lọdọ lọ
0: kí làwọn n tẹ fẹ ṣetọju gan
2: ìtọjú oju ọfẹ ni àyẹwò oju ọfẹ ni
0: tẹ fẹ ṣe òní àbí
2: bẹẹni sa
0: àyẹwò oju
2: ọfẹ
0: ìtọjú oju bó wa lélẹyìí ṣe rọrùn ìjọba ló gbélé yìí kalẹ ni àbí aládàáni iléeṣẹ aláhùsá náà ni
2: iléeṣẹ aládàáni.

0: eje ma fi towo ki baba Prophet Mike Olu Adegoke baba olowo nla kaabo si ori eto lasa aleye
1: mo fi ogo fun olorun loke orun eni to fun mi ni anfani ati ore ofe lati ma wa si ikanni yi ni ojo mejo mo juba olorun apostle Joseph Ayo Babalola mo fi yin fun oruko re gbogbo oruko re ga ododo
0: baba
1: eje agbadura gbogbo le oruko Jesu
0: amen
1: olorun aye raye adupe lowo re ayin ologo a fi ogo fun oruko re pupo adupe n to nse ninu ipade adu olowo nla adupe n to nse lori afefe lososi adupe bi o tin dande ti o tin gbala ti o tin wosan adupe bo tin fi agbara oro re tun opolopo ijile se adupe bo tin fi agbara oro re tun gbogbo ijile se ayin olopolopo olorun to n gbe nu oro re sisi agbara oluwa gba ope wa
0: amen
1: olorun gba iyin wa ope ati iyin wa je ko se itewo gba
0: amen
1: ogo ni fun oruko re
0: hallelujah
1: ati n lo lori eto iloni oluwa ba wa pade
0: amen
1: oluwa se gbogbo okan ni tire
0: amen
1: oluwa ba wa pade
0: amen
1: oluwa ririn agbara
0: amen
1: oluwa ririn agbara
0: amen
1: oluwa ririn agbara
0: amen
1: oluwa ririn agbara
0: amen
1: gbogbo eti to ti fe gboro olorun toni loruko Jesu oluwa je ko se won lore
0: amen
1: gbogbo kudie kudie ti nbe ninu idile kokan Oluwa fagbara oro re tuka fagbara oro re yanju e
0: amen
1: ogo ni furuko re
0: hallelujah
1: ni kenyin ajo igbagbo wa oluwa ja moridele
0: amen
1: ni kenyin ajo igbagbo wa ma ja so ijoba orun na
0: amen
1: idile wa jo wa la lafia
0: amen
1: ni oruko Jesu oluwa wa
0: amen oda baba eje ma fi towo kiyin kaabo sori eto fun toni lale yi o
1: ododo
0: baba
1: mo fi ogo fun oruko oluwa Olorun to wa pelu mi.
0: Adupe o.
1: Olorun to wa pelu gbogbo wa.
0: Hmm.
1: Olorun to nti ipade adu olowo nla leyin. To si na wa agbara lososi.
0: Adupe.
1: Ododo.
0: Baba.
1: Ki a to lo ninu adua.
0: E o.
1: Ati oro Olorun fun toni.
0: Mhm.
1: O fe fi lo ito gbogbo eniyan leti.
0: O da be.
1: Se ri ipade adua Mechanic Village. Ti mo ma npariwo lososi yen. Ki se ipade adua lasan.
0: Hmm.
1: Igbe kale Olorun ni. Ododo se jingu kan o wa so ninu jingu yen wi pe oko igbala ikeyin ati isoji igba ikeyin
0: be ni baba
1: gbogbo eyan ni de ni pade olowo la

0: to pe iyanu nbe lowo Olorun tan ti fi eti won gbo won fi oju won ri won tun ri ninu aye won gan pelu awon gan ri iyanu ti Olorun se ninu aye won ni ojo mejo mejo le ni se pariwo wi pe wo pe o ni mo pe o ni iwo na ni ati alabapin ninu ipade adua la rola akoko ti mo kokko mu nosu keba ni e o month osu kefa o je osu iyanu is a month of our miracle wa gbo mi ni baba wa de bi adua lola mo ti pin ni eka merin number 1 nti awon eyan mo niyan ti opolopo ti nfi nta se ise iyanu re ki si ona kan ni olorun mo ngba si se iyanu mo ka bi ona merin ninu bibeli ti mo fe fi ko awon eyan lekan lola instant miracle wa to je pe lese kese to ba nbere e lolorun o se bakan na gradual miracle wa to je pe die ni olorun mo se ododo
1: baba
0: awon eyan ba mo eka merin yi o le convince awon others ilo le opolopo ko nu source ko da le opolopo ko nu christiani nigba ti o tete ri yanu o si mo pe baba bi mo loni to dide tin rin loni iya omo gan mo ko di problem gbogbo wa tan soro iko se ni o keyin waye igba adaye la nwo eyin meji beta beta
1: le
0: yo kokan ododo
1: baba
0: laju amire ku niyan so ngba to ba dola ma yan na nef gbogbo awon olukopa eka ise iyanu merin to wa a wa lo gbadua to ni na ninu gradual miracle wa instant miracle wa uncommon miracle to wa bakan na ni continuous miracle wa o a mo la gbogbo elesese lola a mo la gbogbo elesese iyanu kan to wa wa the greatest miracle ododo
1: baba
0: the greatest miracle is the salvation of our soul Benny, Igbaloko wa gani the greatest miracle. Ngba to ba di arola, ma yan na ise iyanu lona marun, a wa lo gbadua. Ehe. Akori kan to wa pe bi iyanu ba sele, kini o mo sele. Ododo.
1: Baba.
0: E ma je un de na penu, e ma je ki un fagun. E ba mi ro gbogbo eniyan. Pe ki won je ka pade ni ipade adua lola. Nibi ti won ti sise ranse lori osu kefa ti se osu iyanu. Mo si se lori osu kefa ti se osu iyanu mo si nigbagbo si olorun wi pe olorun yo da wa agbara eni to ni se iyanu lodo yo si se iyanu laye wa o mo gbagbo pe jesu oni se iyanu ko ni sa ifarahan ko ni sa ilaarin wa koja ko si ni sa itu ise iyanu le eni kokan lori alaisan ojo pipe iyanu ni nfe ba mi ota ba nbe lare eyan iyanu olorun lo le mu ku o were ara gadara asologo tin se win tin se were tin lo sun ni boji oku nigba iyanu sele laye nko oju re wale ehe o da jin rere tin jin rere kristi ehe kini ka so npa tokunrin alaru egba 38 years ododo gbogbo aye ti gbagbe enu soro sugbon lodun ti iyanu de aye pada ba aye so a fe bere iyanu lowo olorun a fe bere iyanu ni aro ola iyanu olorun ti o se ninu osu kefa la fe bere a si gbagbo wi pe olorun o se ninu aye ni kokan wa ninu aye olukopa ninu pade adua en to gbo ko ba mi so fe mi ti o gbo gbiyanju lati debe oju awo la wo fi gbo
1: be
0: god bless you in Jesus name
1: amen oda eya datomi ka dori kejina an pada bo ko to di pe a lo gbadua

0: Mi mo boya wo la ran mi si sugbon mo fe ka mi e o dun bi ara
1: ni oruko Jesu.
0: Mi mo boya wo la ran mi si.
1: I don't know, I've sent you.
0: Ba mi sir.
1: Hear me.
0: Baba je pe won ti ko itraye lodi.
1: If your record is be negative,
0: lo ni lowo Olorun to ko.

0: wo l'olorun ma kokko danu
1: to ati gbo oro olorun to dapo ma adua ati oro asotele wole eleyi ti mo si nigbagbo wi pe olorun ti lo lati fi baye wa pade oda ka to yonda baba baba elon wa leti si opolopo filo nipa pade adua olowo nla laaro la bo ni o ti ri fanfani awon ti o je pe awon se ndara po mo wa lori eto ni
2: o bi adua ba gbo na jeje bayi mo ro iwo na wa gba iyanu re lola o wa gba iyanu re ni bi adua ti mo royin re yo wa gba iyanu re ni bi adua ti mo royin re yo olorun fe na wa agbara si aye e o fe fi erin o fe fi dipo ekun o fe fi ayo o fe fi dipo ibanuje o fe fi igbe soke o fe fi dipo iresile o fe fi imu dagba soke o fe fi gbe aye e dide lola ni pade adua olowo nla eja jo pade emi o gbadua lori osu kefa nti osu kefa je ti se iyanu osu iyanu losu yo osu ta so fun enti omokunrin ri pe o loyun o si bimo to si loyun to si bimo egbo o osu iyanu ni o olorun fe fi iyanu rin laarin wa olorun fe fi iyanu ba aye re pade olorun fe fi iyanu fopin si ekun re olorun fe fi iyanu gbe aye re dide olorun fe fi iyanu gbe aye awon omo re soke je ka jo pade lola ka wa kepe jesu onise iyanu ko tu ise iyanu re le wa lori ise iyanu ti gboro lenu ota ise iyanu ti mu egan aye ni kuro ise iyanu to daju lati owo olorun yo ro bi ojo le wa lori lola se a si ri ise iyanu gba loju koroju mo gbagbe o mechanic village opposite second gate army barracks on Doro nilu Akure nibe lati jo pade nilu Akure nbi nbe lati jo pade o lati jo pade lati jo gbadua ago meje si ago mokanla ni pade adua lowo la meje si mokanla ni pade adua lowo la ori ofe canceling jo wa ba mi fi to gbogbo eyan leti ibi ti won ti wo moto ti a o ti pade o ba mi fi to gbogbo eyan leti
1: ah to oda bi baba ti so yen ko to ri pe baba o gbadua fun wa taye asi yonda won lori eto la sale yi gbogbo eyin ti e ba fe wo boss laaro la awon ojuko bi ti boss o wa re o ni okearo iyen ni abiodun bus stop okearo idanre road neto si lepo nipko ibeleti lanfaani lati ri boss wo laaro la bakan na ni car street junction junction car street yen to you call Stadium Junction de to si cathedral new garage ibeleti lanfaani ati wo moto lola bakan na eyin te ba si nbo la tona futa ona orita obele nbe nbo la tona oke oduwa be ba ti de oloko te yen ma wo bi futa bus stop yen ibe gangan ni bus o wa laaro la ni futa bus stop ni oloko ibe lati lanfaani lati wo bus lola bo ti je ni baba si ti so won ni canceling o wa won ti yan na na le kan baba ko to di pe ma fi number ta won yan le pe yin se kin to fi sita e sure fun wa kin si yonda yin
2: olorun ayira yi agbe oga Oluwa gba opo e wa.
1: Amen.
2: Ogo ni fun oruko re.
1: Hallelujah.
2: Ogo ni fun oruko re.
1: Hallelujah.
2: Ogo ni fun oruko re.
1: Hallelujah.
2: Bi a tin pade laaro la loruko Jesu ori iyanu.
1: Amen.
2: Loruko Jesu owo Olorun tin se iyanu yo kan o.
1: Amen.
2: Ogo ni fun oruko Jesu.
1: Hallelujah.
2: Ni oruko Jesu Oluwa wa.
1: Amen. Ora bo ti jere o number baba ti e lanfaani lati ma pe won si nigba ku gba ti won ba ti si lenu ise iranse on re 080-3448-4258 egbole kan se 080-3448-4258 botije one oda eja ma fi adagba eto nka ma fi ro sibi futa sale yi be ba wa ni kede e ni polowo oja abula won kokan mi te fe ba mi so leyin eto 080-6625-6464 ni number mi 080-6625-6464 number mi ni e Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo alafia ni fun wa o

0: kojo olukodo
1: ise owo awon ara bi tin somo olukodo omo olofo ni
0: o ya tete
1: fo eni tolorun ko kokoro itusile
0: le lowo
1: alhaji agba baba la no spiritual
0: okunrin dan dan
1: eyike iya isara
0: ko sese bere tabi olojo pipe
1: mi sam fe
0: asiri bibo
1: eyonu ebi awon agba
0: baba la nu kaju e
1: eyonu agba
0: ko senti oye ko ni lowo
1: contractors oloselu
0: n lo fun interview
1: eyonu agba lu koja be
0: awon kan ba di alhaji agba
1: tori
0: adi tun ti yo
1: oja re otani
0: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
1: atude asina
0: o ya lodo eni ti alafiran
1: e ma pade baba laanu alhaji agba
0: lojojo wednesday
1: thursday ati friday nilu akure
0: nla fe junction
1: so folo kada pe
0: ile baba laanu
1: idi mango loki ogba lo nlo
0: saturday and sunday
1: le ri baba laanu
0: nina god plaza opposite alafia hotel
1: ojo
0: monday and tuesday
1: le ri baba laanu
0: ni bakusa street
1: opposite ile iya bakusa
0: ilu ore
1: telephone
0: 006 397 0829.
2: Mo kin e kaabo pada wa.

0: oja emi o pelu re iwo o se gba saye e o je ko pelu e mama o se faye gba ko pelu e idinu bi marawon eyan ti won kan se jaku jaku ojo me lo fe gbe laye gan ton se jaku jaku ko birin jo kokunrin jo bora di jaku jaku kanle mo don ta tete mo gbokiri mo paraga mo daluru mo kebi omo omo sota won fi nkan re mo ri afi nkan jaku jaku o ko le opere landlord awon ara le o gbadun e won se pe fun nkoro mi gan fe pe le ohun loju ara re bayi pe ki lo se fun aye re o da o se gbagbo pipe won gan gbodo e koja bi landlord ni pa won na ma lo ko le ti won wo tenant na o gba le onle o so le onle di hotel so di brute so le onle di le osa o folle onle o se gbogbo e jaku jaku se da pe wa lo ko se wa se be belomi se nlo nkan ni nkan eru ma nba mi pe to ba je ti se wa lo bayi be gbe moto fe lomi laarin osu meta ti di jala jala se ka ni wo lo lo fowo era moto 7 million so ma da ba e me lowo a face one way bi won mu asalo na ni ani ko ni moto lo gba moto so aye yen o da je ngbadura fun idinu mo fe ko fa aye fun jesus aye to ngbe yen o da o se so pe Jesu Oluwa gba okan mi la tun aye mi fun mi ni aye tun gbe ori mi soke pelu mi Oluwa fun mi ni okan tun amen gba aye re so gba okan tun
1: amen
0: gba aye tun
1: amen
0: gba aye tun
1: amen
0: gba aye tun
1: amen
0: ogbo ni gba aye tun
1: amen
0: oku ekan gba aye tun
1: amen
0: gba aye tun
1: amen
0: gba aye tun
1: amen
0: gba aye tun
1: amen
0: oni je tun
1: amen
0: ju Oluwa yo wa lara
1: amen
0: oni daran
1: amen
0: oni daran
1: amen
0: o tin lo loni o ni daran
1: amen
0: gba aye tuntun
1: amen
0: a o koruko e sinu iwe
1: yi amen
0: ona nla
1: amen
0: o gbe ni gbo mi eti re o ni di
1: amen
0: oga toju e fo won ni won ti owo bo loju loju orun ni owo aye loju n ko je
1: amen
0: da oju tun
1: amen
0: da oju tun
1: amen
0: da oju tun
1: amen
0: o gba bi amo o irin ajo awon bi amo le kan lodun o ti de bayi o June 11 to je ojo birthday yawo mi lo ma bere mama wa ma pe 60 ni pori of Olorun ju 11 yen ni pade awon bi amo ma bere ni camp bi to ma sun ti wa ka kiri lawon yen ti nbo wa si e kan lodun ni gbo awon woli obirin awon woli okunrin gbogbo June 12 yen tun wa ni ojo public holiday kin gbogbo Nigeria ti a pe ni democracy day so atokunrin atobirin gbogbo ala ma wa ni camp ni June 12 yen ti se Friday o ma ni agbara lataaro dalẹ e so fun awon to ti to loko awon to ti to niyawo awon ti aye ni won le lomo won de ti se oju ona seju bi mejo pere ati de express so ni ajo nla ni on the 11 12 yen atokunrin atobirin mo ma ni section fun yin on the 13 la pa ni ale Saturday gbogbo n te ma je te ma mu ofe lo bade olorun anu ade ba mi ran yin lowo ni ajo todun yin oluwa ma fi munu wadun mejila Thursday ni June 11 ni mo ti ma gba microphone emi ti ma de lati Wednesday ma se showroom mo ju Thursday ni showroom yen alami laka egbegberun eyan lo nbo ibi te ma gbe ti increase ko bo moto to nlo si Eko so leyin MFM ni Magboro bus stop ko so ni Magboro bus stop ko de so po nlo si Abule Oba ni Makogi ni Mercy camp Olorun o de lo fun o bo eyin ti e wa ni akure e ti sorire to ba wa di ojo Friday ni Olorun anu e so fun en to je gbese e so fun eni ti o na kan tan ko tori mi owo kan ma kan Olorun fe sise Olorun fe nawo Olorun fe fun yin ni o ti o ma join loju on Friday ni ti se aro Friday ago meje si mewa deliverance awa wa lati ago mewa si meje la won to n ba won ni ilu ta ti bi won to n ba won ni o loju orun kaye ti e na le ni tumo bo ti n ba lo yi afi to Olorun ba ja fun o irin ajo eyin okunrin atobirin yen aro Saturday ni bayi eyin te le n wa lati bi to jina iwo ti ti ji sona ago meje si mewa oru a ma dale gbogbo eyan lori orun a de ma si ekun a ma derin ega de ma dogo to ba wa ma fi di Sunday ororo ma da le gbugbu yan lori lati ago mejo aro sa ago mokanla ni oluwa tuye kota si ni ibi liberty hospital yen lagbaro olohun e o ri gba mu lori ibere re yen wa ro na
2: lo amen
0: baba.

0: lo so be wa rona lo
1: amen
0: nkan ni se o
1: amen
0: wo lo mo se nkan
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: nigeria ko wa la la fa
1: amen
0: o di na ko yi o ka wo na ncha mi nbe yen o ile sere re ti ogo ti down ti aso tele o ti sise itoni amu owo be
1: amen jesus
0: itoni amu owo be so pe mo wo le sere re mi
1: mo wo le sere re mi
0: nipa itoni
1: nipa itoni
0: awon omo mi wo ile sere re
1: awon omo mi wo le sere re won
0: nipa itoni
1: nipa itoni
0: nipa itoni
1: nipa itoni
0: mi o se gbe pamọ
1: mi o se gbe pamọ
0: mo wo ile serere mi
1: mo wo ile serere mi
0: ma je mu anu
1: ma je mu anu
0: mu emi na wo ile serere
1: mi mu emi na wo ile serere mi
0: amen
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
2: e mo pe fun adura ba ti n pare to 08033548337 call le mama yi 08033548337 oluwa yo lo eyan fun wa e o se ri ami olohun
3: eto akoko anu ni esese gbo ton yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International baba wa adeni olopo ku ni won fi onje mi bo wa anu olohun ku ni fi gbogbo wa sile ti e ba fe ba wa soro tabi e fe adura ti igbani nimoran counseling e pe ero ibani soro yi ki olohun ki o bukun fun yin jesu loluwa
4: Keep it locked on Adaba FM.

0: sa.
1: Ti o ma won be ninu igbeku. Eyin ti be ninu ijoba okuku. Te da ina. Inira fun awon abiyamo. Lori le de yi. Oru ina te da. Ko pa yin lomo. Eyin fun ra yin. Eje sinu ina. Eje sinu ina. Eje sinu ina. Mo kede. Eyin wole ma sa mi. Omo re jade ni ijoba okuku. Emma Kigbe.
0: Oh yes sir.
1: Omo mi.
0: Aba mi o.
1: Jade.
0: Jade.
1: Ni atimole.
0: Atimole.
1: Ijoba awon alagbara okoko.
0: Ijoba awon alagbara okoko.
1: Se wa de le so.
0: Emi a so.
1: Emma Kigbe ni o.
0: Ba ni sir.
1: Hello.
0: Hi sir.
1: Eni kan so pe.
0: Eh o.
1: Sa awon omo tin be ninu gbo.
0: Kabiyesi o.
1: Ni mo ri fasi.
0: Adani wa yo.
1: Atawon omo tin be ninu gbo.
0: Ba ni sir.
1: Atawon omo ti e.
0: Eh o.
1: Tin be nile.
0: Yes sir.
1: Teni de la mo.
0: Ba ni.
1: Ama tan ti o de lola.
0: Kabiyesi o.
1: Eni kan o jalu leni.
0: Eh o.
1: Ko mo ti o jalu lola. Mama je ma je soro yi.
0: Oh yes sir.
1: Won ni so fun e. Ibi o ni jalu ile e.
0: Ah mejo so.
1: Wo bi o.
0: Oh yes sir.
1: Wo bi o.
0: Yes sir.
1: Omo re o si.
0: Beni.
1: Ninu igbo yen.
0: Beni sir.
1: Sugbon. Omo re nbe.
0: Oh yes sir.
1: Labe ide.
0: Kabiyesi o.
1: Awon okoko.
0: Yes sir.
1: O lo fa.
0: Yes lord.
1: Ayo to ye ko ma ri.
0: Eh o.
1: Latodo omo yen.
0: Beni sir.
1: Ibanu je lo nri.
0: Kabiyesi o.
1: O bi omo marun.
0: Oh yes.
1: O layo lori kankan.
0: Marun.
1: Awon marun.
0: Yes sir.
1: One graduate.
0: Ow.
1: One rise gidi.
0: Wow, rise so.
1: Hello.
0: Happy show.
1: Hello mi ni omo.
0: Beni sir.
1: To ye ko ma fun lonje.
0: Ah.
1: Enikan gbo lowo lowo.
0: Oh yes sir.
1: Omo tin gbenu ile.
0: Ow.
1: Omo 45 years.
0: Happy show.
1: Ninu ile re.
0: Labe orule re.
1: O de nfun lonje.
0: Yes.
1: Omo 45 years.
0: 45.
1: Eya kan gbo mi o.
0: Beni sir.
1: Oluwa wi gbe.
0: Ow.
1: Awon omo re.
0: Yes sir.
1: Bi mata.
0: Ah.
1: Ni gbenu ile re.
0: Happy show.
1: Oluwa wi gbe.
0: Yes sir.
1: Ikan ko omo merin.
0: Yes.
1: Lati ni oko re. O wa ngbenu le oju. Masuda ya de ki. Mo kede.
0: Oruko Jesu.
1: Agbara ni o.
0: Oruko Jesu.
1: O di ase.
0: Beni sir.
1: O di majem.
0: Beni sir.
1: O di di omo.
0: Omo.
1: O wa omo merin.
0: Yes sir.
1: Lati ile oko. O wa dale mosu.
0: O dale mosu ti e.
1: Ati wo. O wa nbo mo.
0: Beni o.
1: Ato omo omo merin.
0: Omo omo merin.
1: Eh.
0: Jesu.
1: Iya kan ngbo mi.
0: Beni o.
1: Aye da omo re pada.
0: Kabiyesi o.
1: Lati ilu Oyinbo.
0: Jesu.
1: Ati gba to ti de.
0: Oh yes sir.
1: Akata re ni ngbe.
0: Kayayaya.
1: Ijoba okuku lele ti nsele.
0: Beni o, beni o.
1: To ba ka bibeli.
0: Oh yes sir.
1: Bibeli wi pe.
0: Ah.
1: Ise ota ni eleyi.
0: Oh yes sir.
1: Matthew 13.
0: Beni o.
1: Verse 28.
0: Beni sir.
1: O ni ota lo se eyi.
0: Ota lo se eyi.
1: Matthew 13.
0: Matthew 13.
1: Verse 28.
0: Verse 28.
1: Ota lo se eyi.
0: Ota lo se eyi.
1: Ota lo se eyi.
0: Ota lo se eyi.
1: E ma ke.
0: Oh yes sir.
1: Inu ati mole.
0: Inu ati mole o.
1: Ijoba okuku.
0: Ijoba okuku.
1: Omo mi jade.
0: Omo mi jade.
1: Ogun omo mi jade.
0: Ogun
1: omo mi jade.
0: Ogun
1: omo mi jade.
0: Ogun omo mi jade.
1: Inu ati mole o.
0: Ijoba okuku.
1: Ijoba okuku.
0: Mo jade o.
1: O yadu e.
0: Oruko Jesu. Ha mi mi mo. Inu ati mole ijoba okuku. Ogun omo mi jade. Ogun omo mi o. Oya jade. Oya jade. Oya jade. Ogun omo mi jade. Oya jade. Ogun omo mi jade. Ogun omo mi jade. Oya jade. Ogun omo mi jade. Oya jade. Oya jade. Ogun omo mi jade.
1: Yes, Oluwa.
0: Oh, mejo. Kabiyesi.
1: Ema ka.
0: Oh yes sir.
1: Inu ati mole.
0: Inu ati mole.
1: Hey.
0: Oh.
1: Inu ati mole.
0: Inu ati mole.
1: Eyin alagbara okoko.
0: Eyin alagbara okoko.
1: Ninu ijoba okoko.
0: Ninu ijoba okoko.
1: Aye mi jade o.
0: Aye mi jade.
1: Aye mi jade o.
0: Aye mi jade.
1: Ogun mi jade o.
0: Ogun mi jade.
1: Omo mi jade o.
0: Omo mi jade.
1: Hey.
0: Kabiyesi.
1: Mo de ngbo won Oluwa.
0: Adani wa ye.
1: Oluwa ni awu awon eyin yi.
0: Oh yes sir.
1: Ewo kokoro won.
0: Beni o.
1: Bo ti po.
0: Beni o.
1: Ninu ati mole. E ma ke.
0: Oh yes sir.
1: Kokoro.
0: Kokoro.
1: Ati je eyan mi laye.
0: Ati je eyan mi laye.
1: Kokoro.
0: Kokoro.
1: Yara ogo.
0: Yara ogo.
1: Ti mo waye wa wo.
0: Ti mo laye wa wo.
1: Maili kapani mo saida.
0: Hey. Kabiyesi.
1: Kokoro.
0: Kokoro.
1: Yara ogo.
0: Yara ogo.
1: Ti mo waye wa wo.
0: Ti mo waye wa wo.
1: Jade. Lati mole okuku.
0: Mole okuku.
1: Jade o.
0: Jade.
1: Ni ati mole.
0: Ati mole.
1: Ijoba okuku.
0: Ijoba okuku.
1: Kokoro.
0: Kokoro.
1: Yara ibi giga. Ti mo waye wa wo.
0: Jade.
1: Lati mole. Ijoba okuku. Oye odu o.
0: Oruko Jesu. Ah mi mi bo. Kokoro se yori o. Kokoro igbedide. Ti mo waye wa wo.

0: coco. Oye, mañana. Vaya, gane, vaya, gane, vaya, gane, vaya, gane, cocora, ya se, vaya, gane, cocora, y venga, vaya, gane, vaya, gane, vaya, gane, vaya, gane, cocora, ayo, ayúdame, gane, vaya, gane,
1: gane. Yes, Oluwawa, Amirada, oye, gane, Amirada, oye, gane, Amirada, oye, gane. Hello.
0: Hi, sir.
1: Mo gbo won Oluwa.
0: Adani wa yo.
1: E wo won.
0: Bani o.
1: Lori akaba tutun.
0: Oh yes, sir.
1: Won ku akaba tutun de.
0: O so Jesus.
1: Won ko de o.
0: Kabiyesi oso.
1: Won ni eyi ni akaba.
0: Hallelujah.
1: Ti won ma gun.
0: Hallelujah.
1: Won nu ijoba imole.
0: O so Jesus.
1: Bo ba ti bo sinu imole.
0: Bani, sir.
1: Ohun gbogbo adero.
0: Adero fun eni.
1: To ba ti bo sinu ijoba imole.
0: Bani, sir.
1: Ohun gbogbo arorun.
0: Irorun lo ma ba de.
1: Hello.
0: Oh yes, sir.
1: To ba ti bo sinu ijoba imole. Olorun gbo.
0: Kabiyesi
1: o. Olori ari e.
0: Oh yes, sir.
1: Tori pe o ti kuro ninu okoko to ba denu imole Olorun gbo iranlowo tetede awon ti ori otele ibi ti wa ti mole leyin awon to ti gbagbe
0: lati pa oti
1: won wa ma pe e lagbeje ibo lo wa lati joyi
0: lo wa lati joyi
1: a ani eye
0: a ti pe number e ko lo
1: a npe number re o lo be a be de ni number re oku
0: bani sir
1: number re a ma so switch off
0: yes sir
1: switch off
0: ojo olore
1: ni odo olore
0: bani o
1: mo fe ran ni kan lowo lojo kan
0: kabiyesi o
1: mo pe
0: o yes sir
1: fun odidi odun kan
0: kabiyesi o
1: number re o de lo
0: olo
1: ti
0: yes sir
1: ti mo fi yiran lowo yen si odo elomi ojo ti mo fun elomi
0: bani sir
1: ni iran lowo ti mo fe fun
0: o yes sir
1: ojo yen
0: ni number e se
1: ba number re lo
0: kabiyesi o
1: mo kede
0: oruko jesu
1: yes akaba ogo
0: jesu
1: tutu
0: bani o
1: to fi denu ijoba imole
0: oruko jesu
1: o ya gba bayi bayi
0: amen jesu
1: Okukun le bori e.
0: Oh yes sir.
1: Ni itumo pe.
0: Bani o.
1: Okukun le bori e.
0: Ato.
1: Ni itumo pe.
0: Bani sir.
1: Awon ota ile yin.
0: Eh o.
1: Won le bori e.
0: Bero o.
1: Si imole ba yi oka.
0: Bani sir.
1: Mo kede.
0: Oruko Jesu.
1: Imole Oluwa yi oka.
0: Amen.
1: Imole Oluwa yi oka.
0: Amen.
1: Imole Oluwa yi oka.
0: Amen.
1: Won ran mi si baba yo.
0: Bani sir.
1: Baba ti n gbo mi.
0: Baba to gbo yin o.
1: Ise re ti daru.
0: Bani sir.
1: Won ni ki so fun e pe. Ise re gba tun se.
0: Amen Jesu.
1: Ma adaye kerubi na farubi lija. Jaili kinde berubi nija rakibani manata kufayi wawu na yi nata wawu bayi na yi riniki litahu wawu manata yi mosotele baba yi ngbemi o bodaka ngbemi ishere onilu awon luranlowo onilu awon luranlowo ati alaanu oya oya oya oya gbewon gba laanu tutu o gba laanu tutu Bolore tutu o. Bolore tutu o. Bolore tutu o. Bolore tutu o. Bolore tutu o. Won ni so fun e.
0: Kabiyesi o. Kabeso.
1: Ediki mu iri ko ma se ti e lojumo.
0: Ba ni so ba.
1: La toni lo.
0: Orukọ Jesu.
1: Iri anu o.
0: Orukọ Jesu.
1: Ko ma se ni olori.
0: Ah, mejo so.
1: Oh
0: yes sir.
1: To ba denu ijoba imole. So man to ma koko se fun e.
0: Oh yes sir. Kabeso.
1: To ba denu ijoba imole. So man ti baba mi.
0: Kabeso.
1: Oga mi. Adari mi.
0: Ayeraye.
1: E ti se adari imole.
0: Kabeso.
1: Jesu Kristi. So man to ma koko se.
0: Yes Lord.
1: A koko ye ya won ta re. Loju re.
0: Ba ni sir.
1: Oh. So man to ma ti mo so.
0: Oh yes sir.
1: Ayeye awon wo.
0: Awon ta re loju re.
1: Loju e.
0: Ba ni sir.
1: Ni waju e bayi. Mo ti ma yeye won. O gba ti beri so ni.
0: Ba ni sir.
1: O ni o da ororo si mi ni ori.
0: Ba ni sir.
1: Ni oju e won ta mi.
0: Awon ta.
1: O da ororo si mi ni ori.
0: Ba ni sir.
1: O ta ta bili o je sile. Si waju mi.
0: Yes sir.
1: Ni oju e won ta mi. O da ororo si mi ni ori.
0: Ba ni o.
1: Ago mi se kini.
0: O kwa ku wo sile.
1: Esa.
0: Kabeso.
1: Ago re. Awa ma ku oku wo sile.
0: Amen Jesus.
1: Ni oju awon ota.
0: Amen.
1: Won ni le se onkohun.
0: Amen.
1: Ko yi eni.
0: O ti ye mi o.
1: Wi pe.
0: Yes sir.
1: Ago re ku oku wo sile.
0: Beni sir.
1: Loju ota.
0: O.
1: Ti won le ri nkan kan se.
0: Oh yes sir.
1: O yeye won konu.
0: Beni o yeye won ni.
1: O yeye won ni.
0: Esin won deni.
1: Esin won deni o. O tata bilion ya sile.
0: Beni o.
1: Ni waju mi.
0: Beni o.
1: O wa nje un to wu e.
0: Oh yes sir.
1: Loju awon ota e.
0: Asiko to wu e.
1: Loju awon ota e.
0: Beni.
1: O awon to ti ru e pin.
0: Oh yes sir.
1: O nje un to wu e.
0: O.
1: Lasiko to wu e.
0: O
1: wo so to wu e.
0: Beni sir.
1: O gbe moto to wu e.
0: Beni o.
1: Lasiko to wu e.
0: Oh yes sir.
1: So wi pe emi ni won ba wi yen.
0: Emi ni won ba wi yen.
1: So gbe emi na ba wi yen.
0: Emi na ba wi yen o.
1: Bibeli wi pe.
0: Beni sir.
1: Emi ni awon eniyan de ti sile si.
0: Oh yes sir.
1: Won wa ma duwo ninu igbimo re. Won ma gbo n to fe so. Awon ti o fe gboro re tele. Mo ka Bibeli ni.
0: Yes sir.
1: Job lo wi be.
0: Job
1: 19:29. Bibeli wi pe.
0: Oh yes sir.
1: Won de ti sile.
0: Eh o.
1: Won gbo mi.
0: Won gbo mi.
1: O ni oro mi bo si won ni eti.
0: Beni sir.
1: Emi ni e won de ti sile si.
0: Oh yes sir.
1: Oro mi si bo si won ni eti.
0: Bo si won ni eti.
1: O ni leyin oro mi.
0: Kai.
1: Ko soro mo.
0: Soro mo.
1: Iwo ni oro re.
0: Beni sir.
1: Awa the final say. Loju awon ota re.
0: Amen.
1: Hey.
0: Kabeso.
1: Lari ebi re.
0: Yes sir.
1: O di Mr. Final say.
0: Amen Jesus.
1: Ninu idile eyin.
0: Beni sir.
1: Wa di Mrs. Final say.
0: Amen Jesus.
1: So pe leyin oro mi.
0: Leyin oro mi.
1: Ko soro mo.
0: Ko soro mo.
1: A tesi waju lola.
0: Beni o.
1: Ibi o ti n gbo mi.
0: Ibi o ba ti gbo.
1: Mo bo ni Kola Alagbado.
0: Kola Alagbado.
1: Ale Wednesday.
0: Wednesday.
1: Ale Wednesday.
0: Ale Wednesday you know.
1: Hey, Aitiro.
0: Hey, Aitiro.
1: Ajabe blood.
0: Ajabe blood.
1: Mo ma fe fun Olororo.
0: Kabeso.
1: Lofe.
0: Hallelujah.
1: To ba wa dojo Sunday.
0: Sunday.
1: Sunday.
0: Sunday.
1: Sangota.
0: Sangota.
1: Lago meta osan.
0: Meta osan ni o.
1: Won ran mi seyin sango.
0: Ose Jesus.
1: Oluwa wi pe.
0: Beni sir.
1: Ki ra osan.
0: E o.
1: Osan.
0: E o.
1: Apere.
0: Kabeso.
1: Merin.
0: Ose Jesus.
1: Odidi osan.
0: E o.
1: Apere merin.
0: Ose Jesus.
1: Ki n gbe sori pepe.
0: Kabeso.
1: Fun odidi ojo meta.
0: Hallelujah.
1: Ki Samu ti ma wori e.
0: Hallelujah.
1: Awon eniyan meje.
0: Beni sir.
1: Ki won wa ni ori oke yi.
0: Oh yes sir.
1: Ninu hallu yen.
0: Beni o.
1: Fun odidi ojo meta. Won ma sun be.
0: Oh yes sir.
1: Won ma ji.
0: Kabeso.
1: Fun ojo meta. Won ma kasa. Won ma gbadura si. Lai je.
0: Lai ja.
1: Lai mu.
0: Kabeso.
1: Gbogbo ri to ba wo ipade yi. Ni ojo Sunday.
0: Sunday.
1: Lago meta.
0: Beni o.
1: E fun won ni osan yi.
0: Kabeso.
1: Ni ofe.
0: Hallelujah.
1: Oluwa wi pe.
0: Yes sir.
1: E be ri osan pinpin. Lago meta gerege.
0: Kabeso.
1: Hey. E da wo osan pinpin.
0: Oh yes sir.
1: Ni ago marun. O ma ni agbara.
0: Alagbara.
1: Lojo Sunday.
0: Sunday ni.
1: Lago meta.
0: Lago meta.
1: Gbogbo eyin ti e nbo ni ile sir.
0: Beni sir.
1: Ni on the 13. 14. 15.
0: Beni sir.
1: Fun counseling.
0: Oh yes sir.
1: Ejo. Fun idi kan.
0: Yes sir.
1: Ati omi. Ati sun siwaju.
0: Kabeso.
1: 616.
0: Yes sir.
1: 17.
0: 16, 17.
1: 18.
0: And 18.
1: Iyan ose to tele.
0: Ose to tele ni o.
1: Nitori pe.
0: Beni sir.
1: Ilera loro.
0: Beni o.
1: 16.
0: 16.
1: 17.
0: 17.
1: 18.
0: 18.
1: 13, 14, 15 yen.
0: Beni sir.
1: Ko le pe.
0: Oh yes sir.
1: Nitori.
0: Yes sir.
1: Sunday service. Ti mo nile ko.
0: Beni sir.
1: Lord ni 14.
0: Fun idi pataki ni o.
1: Idi pataki.
0: Beni sir.
1: Emi.
0: Yes sir.
1: O se koko.
0: Beni o.
1: Alafia.
0: O.
1: Woli re.
0: Kabeso.
1: O se koko.
0: O se pataki.
1: On the 16.
0: 16.
1: 17.
0: 17.
1: 18.
0: And 18.
1: Ilesha.
0: Ilesha.
1: Ni mo ma wa.
0: E get radio.
2: Hey, Oluwa logo.
3: Go, go, go, go, go, go.
1: Mo gbadura fun enikan ki gbe soke so ni pe ororo
3: ororo
1: bibeli pe ororo a ma fu ajagatu.
3: Yes sir.
1: Anointing break the yoke.
3: Yes.
1: Gbogbo ajagatu kunu aye yin ororo o ya ko fotutu
3: mi jesu
1: mo fi owo mi kan yin ogun se fun yin
3: mi jesu
1: mo fi ori mi kan yin bi ogo mi ba laye ja ogo yi ko laye ja
3: mi jesu
1: e lo ma ra nu gba
3: amen
1: on to ti diu fun ti pa
3: yes sir
1: anu yode fun elo
3: mi jesu
1: ibi o ti n gbọ mi
4: o ba ti gbọ
1: mo bo ni kola alagbado
4: kola alagbado
1: ale wednesday
4: wednesday
1: ale wednesday
4: ale wednesday you know
1: ai chiro
4: ai chiro
1: ajabe blood
4: ajabe blood
1: mo ma fe fun olororo
4: kabiyeso
1: lo fe
4: hallelujah
1: to ba wa dojo sunday
4: sunday
1: sunday
4: sunday
1: sangota
4: sangota
1: lango meta osa
4: meta osa ni o
1: won ran mi seyin sango
4: o so jesus
1: oluwa wi pe
4: bani sir
1: ki ra osa
4: e o
1: osa
4: e o
1: apere
4: kabiyeso
1: mere
4: osojo
1: odidi osan
4: ah
1: apere mere
4: osojo
1: ki ngbe sori pepe
4: kabiyeso
1: fun odidi ojo meta
4: hallelujah
1: ki samu ti ma wori e
4: hallelujah
1: awon eniyan meje
4: yani sir
1: ki won wa ni ori oke yi
4: oh yes sir
1: ninu olu yen
4: yani o
1: fun odidi ojo meta won ma sunbe
4: oh yes sir
1: won ma ji
4: kabiyeso
1: fun ojo meta won ma kasa won ma gbadura si lai je lai mu
4: kabiyeso
1: gbogbo ri to ba wo ipade yi ni ojo sunday
4: sunday
1: la gometa e fun won ni osan yi
4: kabiyeso
1: ni ofe
4: hallelujah
1: oluwa wi gbe
4: yes sir
1: e be ri osan pinpin la gometa gerege
4: kabiyeso
1: eh e dawo osan pinpin
4: oh yes sir
1: ni ago marun o ma ni agbara
4: alagbara
1: lojo sunday
4: sunday ni
1: la gometa
4: agometa
1: gbogbo eyin ti e n bo ni ile sa
4: bani sir
1: ni on the 13 14 15
4: bani sir
1: fun counseling
4: oh yes sir
1: e jo fun idi kan
4: yes sir
1: ati omi ati sun siwaju
4: kabiyeso
1: 616
4: yes sir
1: 17
4: 16 17
1: 18
4: and 18
1: iyan ose to tele
4: ose to tele ni o
1: nitori pe
4: bani sir
1: ilera loro
4: bani o
1: 16 17
4: 17
1: 18
4: 18
1: 13 14 15 yen
4: bani sir
1: ko le pe
4: oh yes sir
1: nitori
4: yes sir
1: sunday service
4: eh o
1: ti mo nile ko
4: bani sir
1: lord ni 14
4: fun idi pataki ni o
1: idi pataki
4: bani sir
1: emi
4: yes sir
1: o se koko
4: bani o
1: alafia
4: eh o
1: woli re
4: kabiyeso
1: o se koko
4: o se pataki
1: on the 16 17 18
4: and 18
1: ilesha
4: ilesha
1: ni mo ma wa
4: e get radio
1: won ni so fun e
4: o
1: eni ti o ni jo raye gbe
4: oruko jesu
1: angeli ma ti lo sorun
4: amen jesu
1: won ma lo ti siboji
4: bani o amen jesu
1: in the name of jesus
4: amen
1: yo dara fun o
4: amen.

0: Oruko mi ni Akindolere Adeyemi lati ilu Idanre. Iyawo mi lo invite wa si program yi lati ilu Idanre. So gba to invite mi o ti call kan tele 2016 mi riko ton. Mo Olorun ba mi pari e. Ni odun ina ile keji na. Odun ina ile keta.
1: That's 2016
0: mo tin call yemi le pari e.
1: Okay,
0: so igba ti yawo mi wa to wa ni mo like mo ni ma try so mo wa asthmatic tele so Olorun wo mi san
1: igba to yen na
0: baba igba ti mo de program yen baba fun wa ni pure water.